Mwakita ka inda uwae ya kumampuru ruwae nga kami galumu makae ya pinang

nhớ ngờ lại Teluga Lumu ai pasaka pangaruh nga dulu jayau buluh merah rindu ngupa tangan tunjuk nga indu na tang alu dang kah manah nga manah kedaram putih kai ba kuang

0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha?
1: Au, au, au.
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Beranda obat telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menakai kepelusah ngagai dirimpu.
0: Hello? Ya, hospital aku.
2: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai YFM.